kuzo kuzo kuzo kuzo kubatshele futhi mbongeni ngeke ukuthi utenywa kanjani umuntu wakho stimela sasezo gatingeka ukuthi umuntu wakho umtetemise umbize kamnandi.

yabangekhona cause this year zwicha itachete kwenzakala kuphela maka ukuthi awuphilanga kahle emzimbeni lonyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho confess positively ngempilo yakho ukuthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.